0: nga chi ge lap ta chin sa singal khona ni chu bo ji che sa den de yu bi gi ri
1: zhi da mi zi ni di lo lo le du ni zhang mi ti de ro chen de sen bu ji che za lo di ge na nga le ge me da rang ba la da ma la za chin ni jin zhi mi zhi xie di ge dai yin de yao chu bu ji rang lo yong za ge zo neng mi di ge niam zong chu bu ji da
0: kesi ni chung mu chuo me no xin ne niam song chung bu sa
1: ga ji xia ji xia
2: wei wei le gu da wei le gu da qie

0: Chang du stani umar ta kala ma sebi na suwe ar ding mari.
1: Mu sa ya chona subu khar chine chi.
0: Nga ko

0: nga amran daga yomida. Ni amran ge gashi chiya saya hiyu.
1: Ran suyin ba.
0: Nga amran pomo yin.
1: Ni ran wo xin ge me.
0: Chilang kage xia ga, ni gyurku.
1: Ge chung cha xia.
0: Tanda kan zhe duo. Chung sung ye. Ama, ni amran ga xiu xia cai ding wo zhe ki yu. Tan duo zhe du xie.
1: Ni ran tu nyu yo zhe bei.
0: Amran ge ke che su xiong ye.
1: Nye, mi no bu zha.
0: Nga xiao chen yi. Nga xiao chen yi, ama. Nga ama rang po mo yi.
1: Xiao chen pu zhi.
0: Xiao chen su si yue.
1: Ne yo xiao chen.
0: Be di xiao hui ge da duo qi yue ma rbe.
1: Xiao hui ge da duo qi yi la. Xiao chen ge da duo qi yi. Cang me da duo qi yi.
0: Ama, ni amran jala kari ki yume tibu chida. Dige sangmu nye tsaya vinda. Deda ama, de. Di nye igdu we. Chungdu bala gen nga suyebe chusin chinji. Tendo di. Jama ru chinji yuti. Amran gen nye igdu we. Chungdu rangge bala la ya nga nye ge giebde pomari mo do pumari. Jama ru chusuje karcha gas chizu. Tendo diki je dapa nga zem ziri. Amran nge ngiyu duge. De da ma.
1: Pomo yao yori. Pomo ning je mo che. Pomo yao yori. Pomo ame sem din siri. Nga pomo gabo yu. Pomo yao yori. Ram muya kardo.
0: Ama nga amran chenchu.
1: Bubu di ning jie dogo. Ram yogo amase ga yu.
0: Amran diye dugo nga su tsega zhou ne.
1: Nga nian zhi dao yu, nian zhi dao yu. Ha zhu xi, da xin nian ca su.
2: Nga nian ran xiu ju gu bi.
1: Shi ge su mi le diye ba ga zhou shi zhe ya yu su du ka re.
2: Ga zhou di dao xin nian zhe wu.
1: Diye mu ka xia du xue da.
2: Yan Xiao Chen lo le xia. Da si ne ka la sa yong ri.
1: Xiao Chen lo le xia e, shan ge ama xie qie.
2: Ran ka mang ta ji, xie mo se mi le xi sam chu.
1: Shan qi da, nga tong de duo he de yi za. Xiao Chen ge long qing ma ba.
2: Long qing yu na, ran zhu ning bi.
1: Wei, Xiao Chen. Nga da wei tong de le cha, ran kua yu. A, yung mei e. O, qi ge cheng la. O, ma ji ma ji, nian si ne chen zhen yuan si yu. Kong yun ren gu, gong se pie ma su. O, kong pie ji su su cha le yu ba zha.
3: Wei, yan ni su ka la su.
4: Tun da jie nian sam le yu ren gu da mi, nian dian nan di rang xie wu seng di. Rang yin xie wei yin na, sam rui na li, che zhi jiu shi ba.
3: Yan yi ka rai jiu shi jiu da.
4: Yan Xiao Chen luo li xia, xin li yin a xie jiu,

0: pipa ke siyo.
1: Daji.
0: Pipa ke siyo. Sipsa na a.
1: O.
0: Dine pari. Pipa ke siyo.
2: Daji.
3: Kamsa, nga kala chiyuro.
2: Gongma zung, gongma zung, bo ge xing ma ri. Bo shi an yin na, nye rang li ya nang zhu di na la, kala yo ma ri si, xie ma chung e.
3: Nang zhu na la kala yue wo chung, nga do ge.
2: Jian na la ma sep jia ka chika.
3: Nye rang li xie bing ba, nga to gu tong du min du.
2: Mi zi ji to gu tong jia yong bu ma ri be, ta ri lu bu tong to gu tong ni ma tui bu ka chia bre. Jian na nga da mi zi ji zuwa ge bu de, ta ge du me bu zi be a.
3: Si, rang ge chi ka li xie wu a, mor tu rang yi na.
2: Nye ka
3: jia xa. Ka ni ka du xie ge.
2: Nye ka jia xa.
3: Da mo, nga rang yi do de ge me.
2: Nye xie bing ka jia xa.
3: Na lung ge ye ba.
2: Ha sa bo, nye rang li nam chu di na la, ka la yo ma ri si ka zi xie ma chung. Da du da da. Ta ka sa bo, mor tu di yi na. A zi, ta ka sa bo, nga ngu ne lung ge ge si ri.
4: Jin yin la, shen si ge tuan da di nye tak chu xie ca.
5: Yong a yong a, xin su. Rang ge le ka su.
4: Ke neng ma re tu se ma nan da. Dos ne ne xip zhen ne su. Ke ran gu yong cha.
6: Gong mo zong. Ta qian na.
5: Yong a ya chu. Ma nem zhi za cha. Bye bye.
7: Ke ke. Ma nem zhi na de cha. Ti ri nga qing a shang he qing ji. Ni lo ding bu shi sa shi da mian hi. Ta ji pan zhu zong yin nem zhi ba si nyu ji. Ni ngui sang ma pi chu dang go ke chu. Qian zang ke na zui ni ni du di si be ge la. Me de na bei ma ce sui ren na shou.
8: Si, si da. Tu yu nye chi le de nye chang ma, a wu da a cha mian na bu gu su di ni zhe shi. Ti rin, zi mu ji zhe dong a. Wow. Du se de ti rin a, lung bi yu ba.
9: Wu zhe na bu cuo, ka ba ka ga ni, din jia ta mu ya qi zhong.
8: Da di su, shu sum ta ga xie rin.

la. Ira ti des te nye yo ri be. Nga chu go yong xia jie. Ta jie ma ne ke jie jie wo jie. Ta nga am me be bo gu cha ba ji. Yeah, I'm

chungchung kena la, piri mang tso tsu togaan ki lachara bojin. Di taan zang nin toa ki togaan tu, kibay tupgen ki chungchung riki gyuba jikbu tiri. Lo re chinda sunben da me tu, chungchung kena ni Yunnan da shan bao tang, Guizhou cao hai so ni, zhugiri purlip giyu. Zhugiri, cao tang ziu, zangbu so chang le de xin, gya yang ben damra so yue jin. Gikam kuryu tumu mu yinba xin yue ben na, chungchu gena la xindu chan ben, cao de kyu xik ri. Shu ding sab jin, chuza rinwen damra tini, chungchu gena ki changja sa cao du yurwa ti yinbe. Diru, zeri pyu sung cao pa kang xin, tadun rang chung ki sung che tila dene, cha zhu sok cha xin da ki xie doa tang, nyo zi yung gyu, nguyen huo che cho. Chungchu gena kyu shu nyebe, rang ki nga hong su, kurshi parme che ba ma se, chab jik du lambar ki pur che cho la, Nyewar jar mirungwe nyenda dunggiyo. Khonzo nangwa kienpo tang, toksoyon chenpo dinda che diyo ni. Khonzo ro zidunggin debu mima ta yinbe re de. Gar ri ri ki gonga tingye ni, kimje cha gongle ndab si zamgi chewa yu. Chugu yu na, xianja cha sa yu du. Tsa kambu le suyo be cha zang di ni, xian cha cha se kim ti zhi. Te yang, ma wong ki tue suyo kang zam si rin le, chung chung gena kyu shu nye be, toto ni nian ki jun be cha zang di ru, gong a rung di. Rang ki ji zhu, gong a le tun gyu ru, gu ne di ki yu. Chung chung gena ni, Tosun chi chi wei sok cha xik rin. Ngo ju chamu zam ki kyang, ko yin jo pir ki yu. Kandar se su gap tang, njo ju chi ba, bu si du so kang ki tu su an. Tu nge me tu ngo dik di, chok si ri da xip ca cu bu chi. Ma se, chung chung gen na ki ngo, du zhang sung ya chuk ju yi gurwa shi bu gya tu bi. Ma tong sa chi kyang mi. Gena kyu shu par, teme zesem samu yue be, kyu ji shuk ji lam lu sung xin yue. Chung chung gena pomyue war la, chi namba yewa te zang me la, tiwe kunzu war, nda nyam che we. Kyu shu nyebo shuan de tunbu yue, chung chung po la ngensem che we wang ki, nyen sun di sung ki lenggen kuruwa kang xin, tadung gonga rum yu lenggen yang kuruwa chi rin, sanda chir seri chwe war dang ne, Tsuchu samnyo che tu chugi yu. Penchun za xin kong tu guri che. Le tuyen che re che du penchun pala gen a jik dhok jing. Teni tsamdi shuwa am, yang na kata ngak cha che xin yuebatang zha.

0: Rani Harju. Namji yao yung ul nyeshe ma tepje, ngani shibchi shiye cho.
1: Rani shiye cho se, suzu suwa shina gui bin kishi. Rani tanda nyi kudu, kar shi me shing gui be a.
0: Nyi kar sikdo.
1: Rani ge, ngale dukuchi, tonne mo kibchi. Zang gui na, chom shur sugi.
0: Ni lorsi, ani lam tan sa se wta. Liu Yuan, ran ge nga ta dan di le yo ma shi be. Ran ge a zha ge ran ju ran da xia xin guo shi. Tan de ki ran ni le pa meng an le yo ma da. Ran ge si shu zhu xin ge be be a. Na ju ji dong ji xin ge be du ge.
1: Jian de zhang. Ran ge nga ju ji dong xie be. A. 남지 겨울 긴고로 미람다지 네 암겨베
0: 려유에 라케 포르투가 도마다 로지 꾸지 나 아르티그 부도 우데 아르티그 빈도 타네소 네 자는 예고면요 Rangge nganye maku roch, suso le chapa san yungu tunge. Nge shoti cho, rangge portu nga tarpa tansho. Nga rangge pama rita.
2: Chen kong rangge achirta.

kesi nga kyu chitum chia yu na. Nga kake hoya mi tu. Tan suwa de hoya mi tu. Nga kyu ba katsu yigu yu me shangki shingu yu be. Nga re nga ra hong rsigi. Ine tepsi ka zho shi. Karchi ne pento yo ma shi. Rangka ga yao tin zhe qi. Nga hu ne dian yi zha shi. Rangka ga yao qing wa seng bi. Che za rang chang hu xie ni yu min du. Jia hao. Ti ri nge rang xie yi. Nga yin xi rang.

0: Kamsa.
1: Kamsa. Nga o nye ngare na ma kitu shi nyo sangbi. Kiran ga nga tamro na na yugur bel.
0: Kiran lo kon ka tsu sko na do.
1: Je dong ge ye me chi.
0: Kiran si da se kitu di talo ta shi ra chi gi ma shi pa ba re shi do yin ne da bi ne le mu shi ra yo shi.
1: Nye ta chi.
0: Let's, 你要通知给谁？

yungwe mangi jindu nyanju ngani mabu chebe shimbyu sochang shidang. Jani takje serbo yaga changbe ngandi chelu gwenna tunbe mangi sochang shidang, chate nala lukbe shimbyu ara duji nyabi nyubi maze puchung zang shidang tang. Tati chachanga maa shugme rinbu yore hasunga ti nalwa ni jiki ti chebu tinge maa shugme kare. Jikje nyabare tinge baba yabzhen jabu mingen shenji lu su pala rawa mibar ngabje mokun shu su. Poma jale lakwa lhase jinde lo maa nge tingzho lala matung kame chung su. Odi kasi na ta zo di di lhamyo chubshung ki nang kapshe di nge maa ngudu chikuya jumze kare susuna jikne ina ti chikzho di ina je chakbo kwa debu yawo shibze yawari jita nga ranzo yege shinda maa shin gangge kukiri piwe shimba zamge, pyoge shimba zamge di nangdo di chachang kukiri nene yin suna di kare susuna tante ki kapshe di ina norsan ki yum ki jiki ngakchoo ki tsui ne maa ti nawari di ki kare suna jum ki chungri ne shubi ina norsan changla jadu gachi ane ti shurenga ina duru Jomong abjata yinzho parla ganda chung, ane yinzho karasina junbya yuli pi. Ane norsan tsu changni kutu tsaba, ane yinzho yuamarwa, ane yomki sochang talala mutingla sochang dikdu tsaba, ane yomki karasina norsan la shubya gamyari, otin tijiri. Ti yinzho zani kasina jingne yina di nangloa la yina kodebo, chik nyambo. Nyine yina di ki mina bina yomki. Minayaki shiga dan chechuda tingyada yongsu tiongpa kapshe di. Sumna ina karasina kapshe di deva tsamgi nganchu norsangi namdaagi zhumgi nangduyong robzachi shingiri. Bina chachina di nalu diduwa baba yabshen jabu mingay shenji lu sung pala rawa mekura ngajie mokun shur sung poma jale lakwa lhase zindan lomu mangi tingchol hala matung kami chung sung si di norsangi di nalu ki karasina zhumgi cherim tingye ma robzachi shishari. Ana zawa zine jibi zugin nurbi chungwa zara chiran chani pomyo chadu puwe zara zora mebar junbya yula pipsung wama jawa shindu yedonga ge chesung si. Di karasina kapshe di jikne karasina minye ki tamchoo chumbachila nyine zhumgi shibyo ki nangdiyo robzachi tine shingiri. Chaza kapshe dintu yine pyudu chungwa chiri dati kapshe dintu kasha doja zindri ki nawa meba ba di dre chakwa, di dre kodeba yabu shidayori. Ta di shindu karasina ya di karaya pyoge lhamyo chubshun chakze riksan ka karuma nangso yunpung di nalwa la kapshe chwari. Di karasina kapshe di ya diri nangso yunpung da di lama stera yelung ki lama shakye jenzen ki baru la tamne chewe chuitu jik chi shabe kapshe chi pyudu chungwa chiri di maa rabza nyongra shubi na bina gata nilu tokwe lama la kashi meba tebe jeto yung kane deje kor juwa chi gala lama ya jega nyurtu to ngus di nangse ya lama la shubi riba ta dila karasana jaju imbe sera yelung diris chajo lote lama chile mi charu tabur chamchur maze bar nyama tala tokzi che gyu sung ngus chi chi di karasana lama di nangse ya lama la shubi ta nga nyarwa chi isi nga chula churwa chi isi lama ya chungtu nyarwa naa so tos shubi ri di kapshik zhudu shubruwa. Da dila karasi na lamin ke lamasha kye jenze ke nangsa lu tsu liang lopri, liang kar lopri asina. Dari zhumi namchun yina yang tamay pyumay lachu yungdo mi, tatay nosam diantu dudo mi naju zima chimla lorwa zhuis. Balu tingla lachu che gyur jang pama nida rina pyumbu yi pasha langi gajun gongzom yu mabiyo zhumbu tata lona ka asi. Di karasi na da lamin ke pa da yungu ma re asi, ngay li nyamchoy namruwa. Lama nangsa nyamchoo nangdiyo o tuksik chebe. Chazan di kazina minyaya ki tamlin ki chuyudu. Kapshe kazina jine kapshe jubba debo, kwa debo. Nina yina minyaya ki jiki shiga da nebo da takna tumba. Chazan kapshe tenzo yina bimi sibe ki yagwari tenzo pyudu chungwa kapshe resi. Dina ya shamla jiki nyamchoo shuya ki kapshe chik kazina di yinba. Di ngay ki chachanga shugme da di rinpo yudu ngay bizishima tumbachik maa wachoo shuwe. Di karasina di durin denzi banjo ki tsamna waya karasina gabshiwa chungwa juwa sumi tamjiro monsarwa di yigi pargabki tsiksu jebe ku chuylu gabshia tinda juwa re. Gabshia di rinpo shiro wa re. Gabshia di karasina lukdung, lukjo, lukdung, lukdo di na ulo la yangda dianpa la soku gabshia mangpo jik gabshia shinga jik trube ki di jiri tsamjo chi. Di na ulo bina maa bizi loo imna chingri
Gashi rekha junpe kurbunki kanchu zangdwe chosu yushamdi karuwa jame jashi lumbyo nor ngayye chikwe gichik zendwa che. Chachu yungur mebe dadenam chame yudu

0: chuchiyongche, tenzu tuyo kapshi tsamche polio chobo chebre sajo, tenzu re kata chibwa re, kata chibwa. Tati ne karas na ya kapshi bina tanda maa ngoto chishio bina, bina ngaranzu kiti gintun shubi tsamdung bi kapshi bina. Kali kata puyo bichin ta kawa chingi chungjir, lasa so kasa kala yubi minamni ngayi dina rengshin chikwa tongos. Jajo ursin chola mikashin chilu shidru nawa kunzu yang chamara kweta biasha tongwa zi nyaba kebyo simta kemi dukus. Hakwaadu kasa diya karasin ta mi susu lumbo susu mi ki keju da tinje shebar ba. Shedu zaba ena karasin ti tisha ngaranchu ga karasin bina chokbo penchu inari ngaranchu chagana lo diba pazo lera da nyabu kamo shidu de mi di dinte resha mi pekpanda resha tisha mi dinzu dinte dinte resha sa tenzo bade ngui sumdu chumbar chemi duga irba. Hakwaadu kasa na kapshe di nao lo tumbu dinte jori di ina ngaranchu jizu tola tarjab chumbo gari bina. Darin kota ngoto tamla ka. Tame minam yota gyulaka, tatia pechir tamia changlaka, nasho namni churke nyamlakas. Ta miso suyuki tikaresina, miso suyuki shigasina imidu tenzo, uso to chumar chedunga, chedunga kapshe tenzo ini pyudu chungachir esam. Ta dine shamla nge kapshe chige ngocho shukwaadi, shuyaadi karesina, di diyi karesina, tanda chabi chidin penzo laki tsamnawe karesina, sidu yuki penzo saadi. Kapshaya di ina pyo ki tingrab ki zumri ki tola ina da kone kachin sungwa re. Lhagwaadu ina pyo ki zumri lorib jechubay gote ba gomaa tarjaya yungdu zina pyo risawa di ina kapshaya di ina jik tundu zaba ina mi kange ki pazu jiki dalwa che, dingjwa che, tenzu che che kapshaya di pyo to chungwa jik inba la dingjwa top na gare. Chazan di ina karasina kapshaya di ina ngay maa jik ngoto shugins. Kapshaya di ina ngare zu ngay maa chungdu gabla nganzo Nyamaa chung-chung kubla lup-chung lup-dik nang loo la yuwaari, kapshayti cha-chang yuwaari. Chaya-chang kub titu yinna nganzo lup-chung ki lap-chak loo chung-chung loo chuk-chung yindu zane yinayla kapshayti yinna yuwaan chua-chayna, yinna kapshayti ting mangpo loo-chayna ngaa la kura simtuba. Bina ta tanda ngaa raa loo mangpo chimbaridele kapshayti tanto ke ngaa la dede se juni jikimi to. Ta ngay maa shamla jikim nyamchuri shubina tuksiri ta. Gashi rejni zeba rapcho gundu pyoge yonchoni kawaya singmeya yongsulubi gashiri gune goro kapur duji ikzengi mui shinji rishi molyuchu ngajia mikiya tanzam dini rapgara pasu shungbata. Jage rapchang sartu zubi jenden shingda jimi che chashi yuji dumea nada zemni yangzal nganwiki chashi laso gengdung gunja singbe leji chishinla nyajia dawe weji pyoshin jinshi simpyu dalgu. Tamalaya chushin jenshi gungi jingwe na zuajang taram changwe rengja gokji kankar chikbe macha jun. Tadung tengsi yanla jindian chukdang chukdian tamche jang na jung simi jenda lenjik chakchung yengzhi kankwar nye. Badze rida zawe chungda chungsib sijun nam palam dati kanki chuna mani kankla medoxin. Pagam jenji kankla dati tangsi godan gigunji mali namga nubula chua jibe nima medoxin. Zagora dara changara sinyo shumi bawe mimanam chachang yunduwa chiwe namshi kangla michi sikidar zara denli shingduwa leri kagi zhugdun chasha nang wali tingshi nyingla changshi jangkyo sabar kumchenpo. Shagwe bagbe chalurabye gajo lukje panagin sardung chachan shama jigarwe chowa jun owo zhudun kolo nazo leri chongsam gundukyo yanzen zemek bagay shuki rengchu risha godyo. Radar jingwe rigo namso dingba gowe chunzu jun Lada lungba sago nyumne pata yebe shindanchu. Shaoyu tenshu rengshu nyoche yule nabar yechade sago yu tajan tingrab shi yechidu zhuzhi nenga byuduchu. Hale tami zadan byundu liwa tongden zaragung. Hala la shi zemni yangzi tingrab jengi byusarzu. Chazan di karasina. Gapshe di chi chegang sumchu tamba di nanglo la karasina. Jigne yina chi jigi ngozata denpa. Chi jinyam da dianpa, dinte jore gapshe di. Nyene ina kare su gapshe di nang lo pyo ki gungge ki yonchong, jachibu chontubu, rakwara pasu shiongpa nang shidu. Kabur du ji ikzin ki mui shingiriri muli tu nga jia mi jia tang dina rakwara pasu shiongpa ta. Pyo ki yonchong, gungge yonchong di jatangay, dachay rakwara pasu shiongpa nang shidu. Nyene ina ta pyo ki kare su na gungge ringa ki minam ki ina tunji shizu da, chowa jizu da. Tiishin tu zhugzhun, nami na zho qizhu, tenzhu yinna shibzhi chawa shunba, zhuzha jachinbu chun tuba, 就在那这个，比如说从我有吧，就这个切磋的也是几把，我听这个比如说从我咱们就这里好说，家长提到的还是那个空虚嘛，是，刚些个那个还是呢，这个传达价钱嘛，传统嘛的定个人不传统嘛的是啊，听说也呢，嘛的是需要，可是呢，刚些听说团队啊就通通把这个开始是呢，嗯，刚些个那个去开不到，也不全面呢，那那刚些跟老罗的传达价钱
1: 아직 Durin Denzi Benjoro. Chabe Tedem Pinzo Swaki, Zamnawi, Pujungi, Gapshe Kaji, Modern Nantus. Tenje Melitana, Gelachone, Gapshe Zombie, Tongtorum Modern Nungu Yimbe, Tengene, Tudo, Gisi Nungu, Mani Banaro.